0: real naririnig. This is Tunog Pinoy.
1: Umarap sa pagdinig ng Land Transportation Office ang driver ng kotseng nasagi ng fire truck sa Makati City at isinuko ang kanyang lisensya. Tumanging mahunan ng kamerang lalaki pero ipinaliwanag niya kung bakit siya naka-double park sa kalsada sa Barangay Bangkal ng mangyaring insidente noong September 13. Ang kwento niya, ipinapagawa niya ang kanyang sasakyan nang mabangga ito ng truck ng bumbero. Sinubok umano niyang igilid ang kotse pero nakajack pa ang isa sa mga gulong nito. Itinanggi rin niyang pinababayaran niya ang pinsalang inabot ng kanyang sasakyan. Ayon naman sa LTO, maglalabas ng resolusyon pagkatapos marepaso ang mga pangyayari. Makikipag-ugnayan din ang ahensya sa Makati City LGU kaugnay ng mga talyer sa lungsod na walang sariling paradahan.
2: Binangga po ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Palawan na magbibigay sana ng ayudang petrolyo sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Nagpapatrol, Michael Delizo.
3: Quarter! Fourth quarter! Fourth quarter! Collision!
4: Makapigil hininga ang umano'y pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa dagat sa Palawan nitong Biyernes ng umaga. Papunta sana ang BFAR vessel BRP Datong Magat Salamat MMOV 3015 para mamigay ng petrolyo sa mga maingisdang Pinoy malapit sa Bajo de Masinloc, isang lehitimong humanitarian at livelihood mission. Habang naglalayag sa layang 54 nautical miles o 100 kilometro lamang sa pinakamalapit na coastline ng Palawan, lumapit ang barko ng China Coast Guard sa stern o likurang bahagi ng BFAR vessel sa layong 10 metro lamang. Nagpatuloy lang sa paglalayag ang BFAR ship pero nagpatuloy din ang pagmaniobra ng CCG. Hanggang mabangga nito ang barko ng Pilipinas. Nagtamo ng sira sa starboard ang BFAR vessel.
3: 5 meters.
4: Sa kabila ng pagkakabangga, nagpatuloy pa rin ang malapitang paglalayag ng CCG.
5: It was not a collision, it was an intentional ramming. Itong mga ganitong insidente ay nakakagalit, nakakadismaya, nakaka-frustrate. Napakasamang gawain na banggain mo ang isang unarmed fisheries vessel na ang intention lamang ay mamigay ng fuel sa ating maingistang Pilipino.
4: Sa pahayag ng Embahada ng China, isinisi nito ang pagbangga sa barko ng BFAR. Malapit ang insidente sa Abad Santa Shoal sa May Palawan, pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.
5: This is the closest ever that the China Coast Guard did this intentional ramming and disregard the safety of our personnel.
4: Samantala, sinabi ni Defense Secretary Gibo Chadoro na nagpapatuloy ang plano ng pamahalaan na magkaroon ng Naval Operating Base sa Palawan.
6: Tuloy-tuloy lang yun. Marami yun.
7: Ongoing po yun, sir.
6: Ongoing kasi may land preparation, proclamation, at iba't iba pang mga bagay bago tutuloy yung construction.
4: Tuloy-tuloy lang. Pumalag din si Chodoro sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry na nagsabing dapat nang tigilan ng Pilipinas ang anilay provocation at publicity stunts.
6: Yun na lang ang nasasabi nila kasi hindi sila makasagot sa merits. Ganun na lang ang sinasabi nila. Sagutin nila sa merits. Humarap sila sa arbitral award sana. Ngayon, may karapatan dapat sila magsalita kung nanalo sila ng arbitration. Hindi sila sumama. Forfeited na yung kanilang karapatan magsalita.
4: Nagpadala na ang PCG ng surface at air assets sa Palawan para alalayan ng BFAR at bumalik na ang barko nito sa Coron Port para masuri ang pinsala. Wala namang nasaktang crew sa insidente. Ire-report ng PCG sa National Task Force for the West Philippine Sea ang insidente kung saan kabilang ang Department of Foreign Affairs na siya namang gagawa ng kaukulang diplomatiko o legal na hakbang.
2: Ngayong magsanay ang mga Pinoy basketball players gamit ang NBA level na pasilidad. Binuksan na ang basketball training at sports tech franchise na Shoot 360, ang kauna-unahan nitong branch sa bansa sa isang mall sa Quezon City. Nagsimula sa Amerika ang Shoot 360 na ginagamit ang ilan sa top athletes ng mundo. Gamit ang modernong teknolohiya, mabibigyan ng real-time feedback at data ang nagsasanay na player tungkol sa kanyang performance. Ayon sa dalawang founding partner ng franchise, dinala nila ang Shoot 360 sa Pilipinas dahil malapit sa puso ng mga Pinoy ang basketball. Anila, ang teknolohiya sa pasilidad ay katulad ng ginagamit ng 28 sa 30 teams sa NBA.
8: This would be a good fit because we're a basketball crazy nation and the next step talaga to getting better is to have AI teaching you or helping you improve your game.
9: It's technology that the pros get. So we really wanted the Filipinos to also have access to that. I mean, we probably have the most passionate players in the world.
10: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Magagandang awiting Filipino, narito pa! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.